katsang ba re ntate ke mang ke pina re beng metsotsong ya le shumele metsoro bedi antle fela nna le wena re qeta ho hatwa hora ena ya ba ya bobedi magitela re qeta ho furalla hora ya bobedi ine le a magroot man da mabusa le babanjelo ka ofapana ba re ntate ke mang dumela mo Afrika re teng he re pala majelo kore mona the afternoon take over o tsebe re nka le garagara re nka ntle le tia ntle le qea qeo ntle le tikatiko re beya hore nga ya botshelela ke the afternoon

Ametse tso ke le shumela metse supileng ke yona fela setseng na le wena re a re libile ka kotlolo ha mona tena to renyane ya bone. Ke letsatsi leo ka lona ka nnete hangata batho ba qalang dintho tse itseng letsatsi la manta. Ke ipotsa fela hore na wena la hao letsatsi le tsamatsamaile jwang, ke eng ntho e ntjha o no e qala ka jeno, ke eng ntho e ntjha o no kena ona kore o qadileng a ko re jwetse ke tlo nka melaetsa ka nqano hore a bone a ko ntjwetse fela ke ntho o e qadileng ntho e leng hore ila re ha o ntse o dutse ntse nahana re wa re wa tseba na le ntho e tjena o tshwantse nke ke iqalle yona wa tseba nke ke bona a ko re jwetse man a ko re jwetse re jwetse re sebele ntho e ntjha ntjha o setswa kena o yona e leng hore mohlomong ke style se setjha sa o bina, mohlomong ke mokgwa o motjha wa ho studya, mohlomong ke style se setjha sa ho tsamaisa kapa sa ho kgalemela bana ka tlung. A ke ntho e leng hore o e qadile e ntjha ntjha e leng hore ke style se setjha seo o kenang ho sona a ko re leveleng yana itseng. E mong o qadile jwale tjena hore o beya koloi fatshe jwale o tsamaya ka taxi, beya koloi fatshe o tsamaya ka taxi kore o qadile style se setjha sa ho ya spaneng. Ye mong o tlohella taxi o ya baseng, ye mong ho tloha bekeng ena ebile kapa kgweding ena o tswile palong ya batho ba folang line ya taxi ya base kapa ya train. Nou tjena o na le ya ha nthogontho o phusha fela ntate o tsama tjhentjha digere a le tseleng. Ke nnete bophelo bo ya fetola, wena ke ntho e ntjha e leng hore ha e sale kore re kena kgweding ena wa bona hore ano wa tseba ke qadile ntho e itseng ke ena ya tla kapa ke yona o ntse o re wa qala ntho e o e qadileng. A ko bue le rona hle 0751329986 o qadile eng, ke ntho e o e qadileng. Selemo ke sena se batla se itshwara mpa se batla se itshwara letheka nnete ya sala hobane re kgweding ya bohlano ke May hana jwale, e se e setse ka beke le halofo le yona e tlabe e kodumela jwale re kena kgweding ya Phupjane, kgwedi ya botshelela halofo ya selemo. Ngwana May ke rena o qadile eng, ke ntho e o iqalletseng ye leng hore ha e sale o iqadile wa bona hore ano wa tseba ke ho na le mo re yang teng. At the pulse of Josie Kiona, the heartbeat of the nation. Aye! A Monday. I do, Mfana. I do, Mamakitela. A repompa ka lerato bekeng sa sole bokgone ntle le yo ntle le dikadiko. Kore re pompa net soul. Net fella soul. Net ya sala. Hlokomela, ke tse ka re ka nqano ho rabone e tla be le mo teng ke mathang le wena teng. Ko ne le tsang hore na ha ile hantle hantle ho thweng. Batho ba re ba qadile eng, ke eng eo ba e ba sebeletsang le tse ding jwalo ka ho fapana. Lwena lahlela, lwena lahlela 0751329986. Ho fetafeta mono re tlatla re shebana le bona ba holang ka nnete re kekebe ra ba siya ka thoko. E tla re ha re lo tswa mane horeng ya botshelela re tla ba tlholohlodisa ka nnete re ke re bone re utlwe le rona e ka ba letsatsi la bona le tsamatsamaile jwang kore ke tjhobana ba ketekang.

3:23 ka bara hora ya bone station ke sa mochao chile ke the pulse of Jozi er kwaitse the afternoon take over ka jeno mamedi utlo hlokomele hore ke manta beking ke manta o motle haholo ka nnete manta o ka ona batho boholo re le kolokolang le hore ka nnete re apile ka mogwaletsela efe hobane yei ntho tse ngata mamedi di re kgutlisetsa morao re le batho. Nako nngwe o bona motho ntse o saletse morao ntho tsa gao di sa loke tjena ke gore kelello ya gago maikutlo a gago kore o dula o ntse o naganne ntho tse morao o dula o ntse o naganne ntho tse fetileng tse e leng gore ka nnete ya modisana a dikekebe tsa go tswalela kgomo le ka motlhao le moo. Ka jono re ya kgothaletsana bana baiso re re wa tseba ntho tse dingwe ke dintho tse o tshwanetse fela o di shape ka mokokotlo mane tlotle ka mokokotlo o tse o tsona kore o gagamalele pele kore lae mo gore ba ile ba o sebetsa kgokae ba bangwe ba itseng ka nako tse dingwe o tshwanetse ko iphapanye fela mane wa tseba ntho tse itseng o kotswe go tsona kore o kgaogane gobane nako nngwe batho re na le o ikgutlisetsa morago kore motho o dutse nka e le nngwe bophelong ba gago ka lebaka la gore kelello ya gago kore o ntse o shabane le dintho tse itseng ya mamang o ilanketsa tjena hehe eng jalo ka o fapana tswada tswa bathong ba jalo tswa nthong tse kang tseno tswa o tsona ma o banala motho a kila o wetsa hampe wa tseba a wetsa hampe wa feta moo fetang jamme tswatswa tswada tswa o gaoane ebile o se ka motshwara le ka pelo motheno o lebale le o rakile a o etsang fela o tlhokomele gore ga o ikamaganye le ena gape o tlhokomele fela gore ga o fete selagaistereng se wa ile o tabala ka sona pele gobaneng mogona ke tshwen ke re o etse fela bonnete ba gore ga o hate da again. Mokomišenara wa sepolesa wa Jabulani ka nnete Lefatshe Tsotsi o ipeleditse baagi go se inkele molao matsogong e bang go ba le seo ba sa se rateng ka mabenkele a di-spaza o tlo tlhokomela gore sena mamedi se tla ka morago re sponisa le bahlatlhobi ba mabenkele le sponisa sa JMPD ba thagole letsholo la go lekola dibakeng tse itseng tsa mabenkele a di-spaza jwale letsholo lena le shebane haholo le go latelwa ha melao dibakeng tsa mabenkele mme mokhomandara wa sponisa Lefatshe Tsotsi ka nnete o boletse gore ba ile ba lekola mabenkele a sa lateleng melao le mabenkele ao melata e senang mangolo go dula kono mona hae ka re o ona jwale ba lletsweng ke ditshepi ba ke ba ntseng ba o leng gore ke melata e supileng ka o fanwa ka sena mangolong a ka o fumana ba sena mangolo a go ba ka rona ena mme letsholo lena la sponisa ka nnete se sa ke go etsa bonnete ba gore mabenkele a tsamaya ka molao ebile beng ba ona ba latela melao kale ba ba qhauditse moo ba qhautsa maponesa a qhautsa matsatsing ana ba qhautsa ntate ba tla le tsona a ba bapale ngwaneso ba qhautsa ba theowa le bona ba batla go netefatsa polokeo bakeng sa baagi ba batla go etsa bonnete ba gore dintho tsotlhe di tsamaya ka tshwanelo ka mogoletsela e leng gore di lotomantswe ka teng ke nnete yes eterimanako ke mashome a mabedi metse supileng hantle fela re qata o hata o rena ya bone ke the pulse of Jozi ena ke yona 011 radio ha monate manta beking ati mokomishenara wa sponisa ka strekeng sa Johannesburg Nhlanhla Kubeka yena o etelela pele jalo kono mona operation chanela ya bobedi e ileng ya thakgolwa ka gare o Cliptown le Orlando mme letsholo lena le aga jalo karolo ya matsapa a o laola ditlolo tsa molao ka gare o metse ya baagi ka o kenelela ka o patrola le go emiswa ga dikoloi go lekola o latelwa ga melao dibakeng tsa ba rekisang tai jalo jalo mme letsholo lena ka nnete le ile la isa moo go tshwarwang babelelwa ba 86 bakeng sa ditlolo tsa molao tse fapafapaneng mme go baleletsweng ke ditshepe ka nnete ba 49 ba ile balelwa ke ditshepe bakeng sa go tlola melao ya bojaki ha ba 22 ba letswe ke ditshepe bakeng sa go fumanwa ka dithethefatsi mmelaelo a le mong yena o letswe ke ditshepe bakeng sa go fumanwa ka thepa e utsiweng ha e mong yena a fumanwe ka dibetsa tse kotsi ka tlatsetso ke babelaelwa ba robedi ba letsweng ke ditshepe bakeng sa go rekisa tai ntle le mangolo
ha ba bang ba letso ke ditshepe ka ditlolotsa a molao tse kang tshenyo ya thepa le hotla ka maikemisotso a ho ntsha kotsi. Mme mmuele wa seponesa Dakalo Phemula ka nnete o re seponesa se ile sa nka tahi sebakeng se rekisang tahi ntle le mangolo nakong ya letshoho. I get the pulse of Jaws at the heartbeat of the nation. Er tauneletsa tsona ngwanese ho fa tsona re tau fa re sa tshabe letho. At the pulse of Jaws, Niti Asara, 28 after 4. E jwale re late ditlotse ditaba jwale Maleshwane Molao, the Shwani Gang, the Shwani Shwani, the Shwani Mtona. Taba teng he ngwanana re fetse ona mona tenate metsotsong ena mashome a mararo ka morao raina ya bone a re fe ore na gorenyana bahlano ke difeng tse re ka di lebelelang letlhakoreng la ditaba ko ro tla ba sa re fa tsona jwale difeleng.

Otsangwe nalo na mabedi ke tsaka rarra ka kotlolo a mana tena torenyane ya botsilela hona jole re karolong ya bone e leng yona ya ho qetela ya the afternoon take over tabeletsong yona ene e hlokang thaka ko filetsa sepetepete utlwile rona ya dimatha jang kwa kore ka bona ka Johannesburg re a leboha hle re tlo kena le ho ba holang re tlo kena ba ketekang letsatsi la bona la tswalo ba ile ngore ka nnete ka jeno ba ya keteka re tlo banka ka kotlolo ha mana tena to noto super hlano ongwe tharopedi robon ditselela a ke mo re leng teng ke mo re mathanteng ke mo re tla o petetsa ka kotlolo ha mana tena re le hona teng a stationeng a sa machao chile se itlhomeng pele boremba Africa ke the pulse of Jose ena ke yona 011 radio nna ke maketela ke etsebo ai adlala bo adlala mfa adlala bo ke manta hamfana o tseba le manta tjena ntate batho ba bang he bana ba tse o tseba ka rekwena batho ba se ba chaisitse jwale kore motho o sa tepelletse fela o sa tepelletse ba a tloa mona sehlile hora tse robedi ka ofela ntjamme ba o kobile ka jeno ntjamme kore wa balabala le gore mafelong a beke holo yeyeyeye

o tsebe kitse ka re manta ba kengele tsetsi la bohlokwa ho holong tsa mme hore ha holo holo wa bona wena motho o sebetsang ka bo di targets mosebetsing ha o ka qala sharp wa qala hantle le beke wa qala ka manta kore wa di qala hantle wa tla le tsona hantle wa be di targets tsa ho hantle wa ipehela tsa mme kore wa itikanyetsa wa tla le tsona jwalo kore ha o ka etsa go tsetsi la manta jwalo ka le kodumetse tshe jwalo ka ho hlokomela ya jwa le tsena tsa mme le se le swintseng ko mobung e be ba ka nete ho ya ka dipehelo tsa hao bonyane qalo qalo e leng ka jeno ho etsa itse. I get the pulse of Josie at the heartbeat of the nation. Ke le botsile melase ke ne ntle batho ba ntseng ba re jwetse kwa no mona hore e bona ba qadile eng ka nnete e batho ba di boletse ka nnete. Ke utlwile mong a re yena o qadile ho etsa TikTok e mong a re yena o sa qadile ho etsa eng e mong a re o sa rekise diphepi. Ke le bua mang. Ke le bua ke ditho tse ntle tseno. Ho ya bonahala hore bana beso ba dula fela hona le ntho tseo batho ba di etsang. Hona le dintho tseo batho ba di etsang. Nete ke hore mamedihlea hona jwale tjena.

0: Selemong sa ketetsepedi mashume a mabedi a metso etseletseng ntse di tsamaya mamedi di kgwedi ya bona ke kgwedi ya bohlano ena he ya selemo sena sa 2026 mme ho setse fela di kgwedi tse supileng pele sena selemo se kodumela mo tse ding di ntseng di kodumela teng mamedi dingata ditaba tse o tlaoneletsa tsona lenano lena la dikakapa lenano la dipapadi ya mafelong a beke e fetileng re di bone dipapadi ka fela tsa Betway Premiership dine di bapalwa kwano lapeng mo mahlopholo ana lebeletse hlopha sane sa Pirates hore se tla etsa mosebetsi ebe ba hapa liki ena ya Betway Premiership empa che monokotswai ha waka wa tsama ho ya ka takatso ya tshwene re bone le papadi ya CAF Champions League maobane ka mane ka Loftus Versfeld papadi ena le pakeng tsa hlopha sa Sundowns le hlopha sa AS FAR Rabat engwe ya dipapadi tse bile matla holo empa qetellong he wa fella ho se monate ka baka la batsitsi ba ileng ba qhubishana mono papadi yenu ka tshwane yane ya Pretoria atika mane somo wa tle re bone mamedi FA Cup ene le mohope no bapalwa mono ke hlopha sa Chelsea ba bapala le Man City ke tla hone le sa dintla tsa papadi eo hore na di tsamatsa maile jwang athe ka Motsepe Foundation Championship ne diphethelo a tsena di papadi tsatseng la Mobani mse re tseba lore ke di hlopha difinga tsetswang likinyeno ya Motsepe Foundation Championship mse bile re tseba lore ke di hlopha difinga tsetlo le ba mane di papading tsa di playoffs e le hlopha tsepedi ho tswa ka mono ka Motsepe Foundation Championship ikastana le hlopha se le senga ka Betway Premiership Kruger United ila hlaitsa mosebetsi le sa chabile moteng ba ile ba hapa likeno ya Motsepe Foundation Championship ke tsona tse mo mamedi tse ke tlatla go neletsa tsona ka kwano he ka tshebeletso nyana 011 re shebile letlhako lena la dipapadi hopola fela o setse matsatsi ka tlase wa 25 pele re fihla dipapading tsa mope wa lefatshe dinaha di ntse di sebetsa ka matla ba ntse ba di ntse di sebetsa jwalo hore le fane ka dinane la dipapadi tse tlo leba mopeng wa lefatshe kana henga ya Mexico USA ya ekastana le yona naha ya Canada ka di lekole he mamedi dipapadi tsa mafelo a beke fitileng a re tswang ona hore na di sebeditse jwang le yena mshane so ka kwano e manolanga dipapadi lena e le nyana Ferentin Malepe o temo ha lenkwano o tseba di fihla pheletsong tjena he mo mamedi ke le hlanahlana la motima hlaha ya sena sekaja mai atele le teng a hlatelle motella ruri gotswa Ferentin Malepe ke o amohela tsebeletsong ya 011 tsatseng la mantaha
1: ya o le jise soto sa go tsenelela o nthemile le nna first man
0: a ngwana mme ngwana mme ha o kankane e bile ha o potang o ba lwena o tsama ntsong kwala tsebetsena ka bokudukudu
1: ya ke nne ke first man ke se wa ka se mo nagesho
0: eke
1: ke go dumedise ke do verse ka mo ka le ba theletse ba rena ba 011 radio le bile le mafelo a beke ya kaone ka mo
0: ka mehla le matsatsi e bile mafelo a beke a ne khutsitse ka lehlakong la ka ngwaneso
1: ya le rena re bile le mafelo a beke ya makaone go mme re di bone le dipapadi era le ra di bona le di hlopha tsa naga di a tsebagatsa di hlopha tsa bona tseo di loge ya karolo gona kwa mogopong wa lefatshe re bone mo letsatsing la lehono hlopha sa Croatia le hlopha sa Democratic Republic of Congo le bona ba tsebisitse bashimane ba bona ba ba ile go ba emela gona kwa mogopong wa lefatshe.
0: Ngwana mme a ke re qaleka ena papadi ya maobane ke batla tlhaga ke ene yena ka botibo papadi ena maobane pele o re fa dintlha tsa papadi ka kakaretso ngwana mme o ile a etsalang ka mora papadi ka ha o ne le mono papadi eno ya hlopha seno sa Sundowns le hlopha sa AS FAR Rabat hula ba le motswebire wa batshietsi mono ngwana mme ho etsetsiwa
1: ya ke nnete dintwa di thomile mo karolong ya bobedi ya papadi ge papadi se fetsetse metsotso e 75 ra bona bathegi ba hlopha sela be se le mo nageng ya Aforika Borwa hlopha sa AS FAR go tswa kwa nageng ya Morocco gopolo re ne ba kgaogantse mo la stadium gore bona ba dulela kwa kgoneng se ba hlopha sa Mamelodi Sundowns ba dula ka thoko ye nngwe e fela ra bona ba tloga ba latelela bala ba hlopha sa Mamelodi Sundowns ba thoma go ba fosha-fosha ka dilo ebile ra bona ba leta dikgoro le bona maphodisa a leka go thusa-thusa ona mo papading eo e fela ke bone ba bangwe ba bathegi ba hlopha sa AS FAR ba swere di-pepper spray ga ke tsebe gore a na ba tsene na tjuwang e gona ka molale patlelong Fatsman go miseo ga sengke e ba senepe se se botse go kgwele rena ya maoto mo Afrika go me mafase a mang a tlorsega ka di diregile go mo letsatsing la mabala
0: a ngwana mebile ne ke ipotsa gona o inkile ka ka ba nna skampe o e phamotse ba tshigeletse ba nna pepper spray yenu ke a bona ka nyanya tsa leponisa mpe mo
1: ya ke nagana gore mohlomongwe a e kano ba e wele mo go ba bang ba maphodisa gomme a e topa a thoma go ba tšhela-tšhela ka yona kare ke bone dinepe tsa bona di kitima gona mola mafaratlhatlheng ba tšhela-tšhela maphodisa ka di-pepper spray bathegi ba yona ASFA
0: ga re kene papading ka kakaretso ngwana mme re bone ka mokgwa o papadi tsamaeleng ka teng menyetla e tloletsweng ke ena Brian Leon banna e totobetseng ngwaneso ntlha e ntle e tlhabiweng ke ena Maphosa ke bua ka Aubrey Modiba
1: ya ke mosimane wa go belegela kwa provinceng ya Limpopo ke yena wa rra re bone mo karolong ya pele ya papadi a hwetsa sebaka mo metsotsong ya bo 37 minutes ra bona a kgona go nwesa yona free kick e botse ebile kwa tlhomotlhobo sa Mamelodi Sundowns mo pele gomme mo karolong ya bobedi ra bona lesogwane la go tswa kwa go la Colombia re bolela ka yena Brian wa Leon o ile a hwetsa dibaka tse botse mo le gore bea lebane le moswaradino gomme ra bona a palelwa ke go nosa dibaka tseo gomme Sundowns be e tloga e nyaka dino tsa go bonagala mo letsatsing la mabane gore ge ba sobelela gona kwa nageng ya Morocco ba be ba eme gabotse gomme re bone le moshimane wa ga letlhako a gotsa sebaka se se botse sa gore a ka nosa e fela ra bona a palelwa ke go nosa gomme setlhopha sa Mamelodi Sundowns sa fetsa papadi eo se thupile ka 1-0 gomme re bone Letebogo Mokoena a betha free kick gomme e betha pala gomme ba palelwa ke go e feleletsa gomme ra bona setlhopha sa Mamelodi Sundowns se tloga se thopa fela ka no 8 go le fela be re tloga re letetse mo letsatsing la mabane gore ba ka thopa ka dino tse pedi go isa godimo Fatsman
0: ebile ngwe ya dipapadi tse Sundowns ebileng a le monyatla mo ngatagolo gore e ka tlhaba dintle empa ke mothabetse motlhankane ono wa letlhako ngwana mme e ne ke sa lebelela ka kena papading ya boemo bodima ka
1: ya le nna ke mothabetse for the fact ya gore e sa le o monyane e le segona le la ga letlhako ke nagana gore confidence ya gage e tlo tloga e gola ge a goditse sebaka gona mo le dipapading tsa magaolagang ya yona CAF Champions League gomme re a golofela le gore gona kwa nageng ya Morocco re ka bona a thoma le segona le la ga letlhako gomme ka mokgwa e le gore motlhatlhi ba tloga a beile starting 11 sa gage gabotse be se tloga se kgatlhisa ka gore ke ba mo letsatsing la mabane ba kgonne go create-a tsona di-chances

0: lapho ke uwe khona kodwa ke lapho ushelele khona uze wazi ukuthi ubani uyapi kusasa ke lingela abantu abalungiseleke lona namuhla ngishilo ngathi abantu abangenalo ulwazi ke ngokomlando wabo wangaphambilini imvelaphi namasiko bafana ke nomuthi onganazi impande ukuze ke uthwale izinto ke ezithi mazibe umthwalo omuhle phakathi kwezinto ezithinta amasiko kumele ukwazi ke lokho njengoba nami ke ngumdama ngathi ngunjoshwe ngophikela ngathi thatha umculo yosibeka lapha ke esigabeni sethu sibili ingakho ke ngithi shwele ngempela inkabi ke ayisondi usho njalo ke uBig Zulu mina ngomdama ngathi ngunjoshwe ngophikela nguvezi ngithi ke khona into ekhona njengoba ngisathi ke inkanyezi samile emkhathini njengoba sekwisigaba sethu sibili Mondli Ngqobo.
1: We are the Pulse of Josie.